27 minutes earlier by Tire Mine Tenang Lakao good with this Angalpanao Eldal Seadal Kurisapa game pinao Gabano Tona Ramadan I Papa Stina no Kai King Atao Sina Sina be interview when I pangina kiklo mep Sarah Alagazina Stroke Foundation in o Kasangabal Purang Lagapa Sino bit tonar kidang about Mabahi ngabani ke da stroke an gasaman ngaba midme amana zapul ngabal pau mizpasita nganan mai pake da ngabanu insino bimie inau kaimau mai ginga mat ke da suba wani gege da idu pura tip exercise mai ginga malmukin wani pasit seta biau ke da zupo so nad kayau ngabal kayau mie ina mani ne kai sipau wa nakasina biau ke zupo ngabal kayau lak mulia pakai ke kita ngabau mid paru giawangan

wagar pa hamle mina kay sala kay bi kalmel ni pin kay bo bo thai nga ba kay la kay yo kalmel wa mandai no sina war waking alpon broadcasting au kui kay mi dena nga kapuga igang itamu pomora ya warul maya dia malu ya nga masau safety kulai nga nanu mani nao zapu morang ban kita dingin buat pata main dingin buat patan mat kita ni ya waro wa uru ibu dia ngaya mulu pananga kapu awam ya safe travel ni tamul pemurah kapu weekend kapu gajiga ala kai wagi lo weekend.